Bariki batu bantu abe chindiche haki na amani na mabaramucha omukatika maka murebanji nyo mukatse mera amahano awe haki na amani kudekatu musaya omobutamenya ne mahano akatukangira ya emegambo ayachi wachiku watunabe kalabamo ne mahano awakatukangirira ya eshotolingo lugulushe eklesia nabe kalaba omo eklesia amahano awe haki na amani akatukangira ya akomebere eye nawetu etwa mahekebe shime no omobwenke no mometima itukendi himba okobuholo omobe handa bekuwetu no momerongo eyotulemo amahano nokatika dibane chanda chikuluche haki na amani mukatike dioseze butebone beni na chanda chino chikasondola wano mupe orelie kambara rukwata nirika kure chilumbiro ja Pierre Robinson admin njaba kubulira amahano mabuya au haki na amani ito bushituka shakola omwanda manu akalwa kutata shikofu oluke kiro monseigneur sikuli paluku Melchisedek omachiro echa munabura ba ulikiba tubanzwa itukaya ugomereraya chiro chikulu echa natubukango ko itobushya umahuma tuteke emekekera yerihimba obuholo eritsuko mametema ikuwetu erihimba obuholo omabehanda bekuwetu nomumiyi eyotwikeremo chabachiro echa makumya bayere omukera owo mwenda pakabambuche chiro echirihimba emborera erilengekani kuhimba emborere nekwenene omukati akibushi ebyotulemo nyambo mumamito alite wetu omobyama ehushi yiwanga hika kumbe esuwabye nzuko eyo mutsuko echo baba katusaba checho nario chinene echo tuka gomera yako deri minyisha bandu ngoko omundo watautu obuholo shanga tukirihitia obuholo abandu banene omubiro ebya munabwire bare omuhange hange wamabelangira omabero ebya munabwire sino kama tukunde ebi umabe basungu byabiri asa wamelangira munabwire abantu banene bakure shotasio nyambo ngebotse mbone to tulingo mumuyi munene ukasunga mundu ambo makate ruko chitumbi kutse tunali ya kesa yanda yakene bya yohanali atsumba wa machini abiri holera omonjingo lino bashakulu banene okambo basi mwaka yo machina bero tumotuko wa mundu akakumbagala nimambo ebyone bindu bikekanga nango ko nitutwibe nebene kwanza omwitwe emwesisi yetu obuholo seburemo abantu bana nebotembo ndukazungamba basi alune ni moduka mwaka troga okutabure na ryo basi no loholo lushilwa mabilolo eshotasyo rino nananga kania no ndu mundu amuret etasyo ne mikrobe etasyo nichi wa mabitimba timba omumanyumba mweyi abantu babira kulahi umehika pimetasyo nembo abantu akema ne muipima ni abantu bali omuhange hange iwo buti sasa ehange hange ni yachi eru bari ne mulweyi iri arangererya ebero byo byo mugenda sebe byatabe nduka bakamba chacho chama chi bamba ngoma eri mwiri machine yase ero kande tukela ngraka nyala nyala kere omuka mana mutu meriwo erehunga renamu labango kobetolera omuka tuna muhumula echitaka chine mukumbula akali ukane mulwamo sina shi ms ayobukura si yata badilika yene miezi 9 sito tuamba abantu abiri tukere buta omwana we miezi 12 kotsa mwakala bira ya mwa mabuga miezi 13 nambo mwaka na sebe byatabi aha umerera ho bene sito taba tutambo mabaka mwaka buta omwana yeo shinishombwi na rio mwaka bya abe kekeluha na rugwe sho nzurisha machina sebe byatabi na echi ho chichi nango ko omukama ahanje kacho na hutube na bene tukabunga bunga yacho sita sina nyungo mukana iterera ya emyatsi yarengeye leno omundu etashoto twashingoko ne omundu amboye oyo base angade mwaka hiraya mukaliwe kutse oyo mbeno mubaka mwiba ko bendwe oyo mbeno ambo ivina ivi arna lubanze oyo ambo nyumba iwe mwaka hie na robase tashu kutse balo kwesenda bakatra mundu na robase mwaka rachina nene ro omutre mamalu na hole nono mundu akabe machisom ngaibukango ko echitatumba ama huar nga mwese muguma na no ambo omundu makalbu ko mwewe amaya okochisomo anama kwa makangiria ngabana na hutu amayitinira ari ngabiene koyo amayitinira na luholo lushiolo emukana be mwaka gale ngelo mwayi ngayo kochisomo ewa kwa mukumakangiria ngabana naho etasuya kuhamba sina singa mukana tere miatsi yo
Mutambano abutambwa no yobera. Abale mu ngoma mweria. Omuchisangani, omubeni, omubuni amweria. Noma melongo mweyo. Abandu babara bakatera, babere bakakwachi. Bakaya pima atasyo mukapanda. Etasyo mwika mwika tsuka. Kuse balu banemukania base omundu amatandalana. Esho ni shisembo eshirikangania ngoko. Emete maya bando se trekene. Emete maya tuye bribia siri charge. Emete manda. Etasyo mwika mwika tsuka. Kuse balu banemukania base omundu amatandalana. Esho ni shisembo eshirikangania ngoko. Emete maya bando se trekene. Emete maya tuye bribia siri charge. Emeti maigo kubicha bas ambapo bandu abakure sukari maleno urumusunga museka wa miaka 25 pa sukari yabara panda bo na mombe handa betumwe ayo abandu babere ulamwe he ehi machine ehi kapime sukari ngoko mudaka na bo ngata ulaka ingilo nga ule chinjo nga ula chibakuri na bandu bale mugula ehi machine ehi kapime sukari Gani bibakuli na beru mnyoko rekizi siota. Aranga kumakitu sikita shetu mingani katukia tukia pime sukari yomuchi. Ha? Aranga kumakitu sikita shetu mingani katukia tukia pime tasu yomuchi. Na miyabiri yoko rekizi yoko tukia ula mamete. Ngoko tukia ulewe untura. Ngoko tukia. Echo chika kangana ngoko abandu bare habe. Noboho lobu ili mbere banabetu. Omundu ya kaila terabu. Abanabere ya renguama. Muna na hayire aba abishibe politiki ebyo mukakole byo bikindishye babugako kwene ni umuntu anga nasonji ni asonji ni asonja ngokole no tune musonja emibiri yipfuwete tukabunangeka na ukawabeyira okobendru neribwe bakutsuka so wangashali ya nyama se wangashanywa tsupa ero wamashanywa hesare wose washataka musukari erwewe Fama watu tuswa sheria ukubushano ba muhoko. Ngoko fama kulangira iwe iswa sheria mauta ushuri. Wabe sendeka olo senda lwa unda kenda kenda kenda kenda ke. Yeri ya nendrube. Omo bange nyelebu kute mo lungaha. Omo ferme yine. Shongulwesha seria sine omo, omo kaje. Shukuru sine mutuera embare. Uwe shongo kosha seria. Haopotara uwe shombe na baburia. Niliwambu ilitsuka munawire se wangashari ya mboka. Lenobyo bandu baremo. Ichi kabwa chete erelua no mwati yoyo batrahe tuyi watikanaye. Tuyi watikanaye. Na beswamabe na mukanya ibu biatreba bandu. Oh kama bali kukataza nyama utakuya. Tutakulombea. Basi utaona gisi mambo yote atakuwa mazuri. Kweshi buba kakutivitaia. Ehe ubo uli okotebeta. Kaba kutaka kwa musabe ulimbere wa sengande. Yesha kutaka kwa musabe wa $100 ambwe. Wanganashi hali okobendu. Ukali ya chilo chiguma. Na munja chunda mutu okalumu chitumbi. Nyambu oboho lobatahe. Kwenene amasashi ya kahuta. Tuwa langiraba nyarete. Tuwa langiraba na balia. Na oboho lo reno. Omrata ikasa. Omobu kebu kuwiwe. Eri yutuleria. Eresha sungo oboho loba kwa undemundu. Nembanza. Kundere eno, wamabe sugange watu eno, ebundu bundu, ya bere bia yonye njika hivisa, haba nabubuka li, ho, na bere bolo omulumi, omulumi, omulumi, omulumi, omundu wakabe sunga omulumi, atyalingo omulumi yake mtu leri, ibuni ya kule tresukari. Reno kwa bere eno betia, reno ni kompetisyo, ne, kompetisyo baka hula mochikwe. Reno neboye lwereko, eno kabisa, omwati wendua, Umano bukari, umana wa unena yenda ekea, na muso makarase, so wa mulu hako, na eretabula o mulume, ine ipendisiri atasio. Una mabere miyakama kumiyabere, miyakama kumiyabere ne itano, miyakama kumiyasatu haa, katoro, katoro, katoro, katoro, na namata sunga omu. Nyamu, omundu adita yutuleria, wasa manaromuka mabere kuhanjika, manabura.

logolo ngaluhucha amakuhano bwenge aruna chingulo robina muyengero nguvu tangausi ngayo mo omonjingo ya ina batbas eche munagure cha malaba naho busanira munne mweriye yo ye munne mukame yuyo webuno wambukanda begalobeber begalobesa unne munywa delitre ya nguvu tangausi ukatacha kwa meroko kasha tu na utaya yota yata yatareka so utana kala kere yatareka na ukindi itatasyo busanira bashomboko inyo munne mutwa mwa matsipa bona biryo wambona lebe abiye katwa mwa matsipa ine yale rago na bana ukende togo mo chitumbi koko bana beto mundu akende togo mo chitumbi tutsuke obholobo tata melkiseleke na abira banyamugenye tutsuke bomo omomete maiku wetu omundu wa mabe kwa merechi ho chino iwenda kuchukwitsatsa so enda shabula re shiyalo mo chinabero eh na ryo rino chikari kinanga bura abira banta a rino mundu ni ayisu na okongoba eh rino mundu ngana kupuma wa muhuna so menye mutima wanga mabika hayi nanabe numwira waye John Kausa ongle mundu waye oho uri ho na makura mucha ongle John Kausa ta a inyo mukayo mabe hugombe ngamwe yo muchisangani na hayi na hayi wangana sunga mutu nga watu weno mangane musokereni mushuka shiku wenyu amabe kuhayira abasha kulubwa mbubuku tune mwanda omundu kana chinama ya kuhayangirele kosho mutu mwene bibi ukabutuka bwanaye akebya byatuye mu kitubya mba ndarebya biri mukenya ho hivi na hivi na reno itwa ba uma ba uma no mundu ari mukuri akwa china chawo wabuti ye tatu mata mundu shale menya abe chisero kambo chino changa nabya inikisiki ne kwale na rasa waho no mundu ta a betabya beti walo kabisa lutahwera chikara kamu nabwire itwa kwa hiki na metu ta hanebe ndobo mabu ma ebiri reno seko eri reno seriri bwambuchi walangira kandu kwenene nekao nerwalangira ngoko abande banganani balabenyu ko tsatana bandu so mochanda chenyu eba yeberereka ibo kubwa kwa benga habenga banaite kenya rakukera tahe wanaleka kunde tukanuwa ngemyatsi tukanuwe myatsi ngoko kwenene abanaruba ni mochizo chimwe bakanitira bandu bomo makakao mamarema awakakao na huaba lume ba kaba leberia umundiwa, abavuaze ba bando ba limuti ba bando ba mumarema. Nero kunde mukalu mokobo ba erimeria horda ma babao ukende sharundi ya mokaka ukaji. Nero mundo mure wabi wabi riaria, yema katuka shariaria, abando ba bria mumoto ma mubi inia kukeni, akabia bikukeni, bas. Na kuenda no mundo ha, eni abarikira bas yo mundo bas matuka tuwe kuperema bas, abando ma bakatu ngirereno abar hall, yando yake ende shayai. Nario kwenene abanaru wakeba nemu ya Kenya abandu wakomarema ikwarenga na bavuaze okomarema ngoku musokereni banemu Kenya abali chabo bana matali akake ko wotreko no mundu anga nakuluberera busana na kabebe karebe ewa samaranda kuti ikwa kabe byaka mbeno nitatabia nako mbenu ngeri lunatsik wa mabela ngirango ko oryanga nakubwa ko buyingo busana kabe tamushigirako chikara kakwana nemu naburi abemete mamebe banemu bana mukota botsera rekota bana muteka na hosebe kota echo kumbe abantu bamenya cho batia eyi ni abantu bana utyo kobendo kwenene inywe muri okonda menda mukwa musamarera emwalangira muti uyu kwenene atekire a utyo kobendo na hona yuwe na wena kasebe musehera akabe atalangira yubya lua ngukuma uri chibanza chabo cho babotra wamo bo na chinde chitaka chabo chilebe nende yeshigala yo waliayo nabenda nabende nerukuka sungutia omundu obuka otende muteke namu omulume wa hauti abe na obusu buke buna ilingire abateke banange butembwenu nubuka sugo mundu obusu buna ilingire ni wambo shala na furaha walangiru sasa uyu naye ebe ndobewe bimutire faida chikundu tukalenge kana ya silenge kania esa unande kukana chebusu nono sungo mundu ni lumia yakabine na hinero ngana butembeno mabuno mukaye muna musambere wesa kwishi nyakaringe kania eyo bindu bya lua emwakosera bandu banene nerabo ba bandu bakatoro mu bitumbi bauto ko hetere oko ko himashine ikapima shota sio ko bulinda kundi akata ringe kania akalangira mukali wala bya kala bat abonali akwerere mababa bo na bandu kwanene bandu mwendiria makaka wa bene iba himba na manyumba na ukeshuka sunga abahanya biru bishine hahamuka ichiri mucho wa mundu yuwakwa chikashe mutimbako chika she mutimbako rasares neruo lwa sungo mundu kwanana nemuteke ahubana birushye ndabukirya kalwa shanze che somo
Mao ngokore no ebuhera se yir eriwo no bura bas. Deri bango koso tusha yebuhera eriwo eru chikeni limbiria echiri muchareba. Na ruka sungini abar somo ko benebeni, alimu somo ko cha kwanza ne cha kasatu. Share bulokoche kaontura. Share yirate ni mwambo bas sapuri nini. Kon ebata mbona bisula bando bakaye kae kaposho sapuri. Sina shinga niongozi ya Monseigneur Melchisedek kutenga niongozi ya Mopen abantu ko losungo mune ni kusapuri yo mubicha. Ayende yeno yinyoko byala ne makahola mochikwe brasele osunga ne yindi nisapulia eye bagi na laba no bakata sheye ha misego na buta alinga mukahindana ne shetani yilwe kamo hekana ro base hata lohe sapuli kumbe abarege abantu abali majo wobona ko buta abantu abakabisa nabo ne barasamara na lok ache eche tambala ni chamaria sapuri nyere nyere sabri sana shamadese na shachi yunga langira no brasele ne bage ha basi ukubuli ndambi bwana sivua mundu uyu anganabe mwako leche tsebu sheliteli yango kwa chabereho nekata basi bibi yevi kakirio nabe nabe sineta wata nechebe sineta ya banduwa lusa yesho yesho sapuri siku wabu ya banduwa limu exagere ha banduwa limu utashe exagere umo sapuri ye omdabri pika vestu wale vya mwesisha Eshe veste mwe mwishiria. Obosanga bune awalibi anisapuri. Mundo avre mbale chisomeko gira sapuri nye. Kameme batayye. Nebi yoshibibu kekanga nango ko abandobu holo sebare nabo. Abandobu holo sebare nabo. Eche ndi chetu chaki na mani chemuna wire. Chikaba chete tutahimba. Tutulere. Tutulere. Kumbi tuwa kiri nango ko. Endata kuitwe yinomu mwamemu kulu. Paka mwula mohanji. Oyo mwateke chehu wachonde kemwa. Ebi yoshi. Yuen amata kama na masolisio kwa maprobleme wetu woshi. Chahe chochi chotubulire echo mwame mukulu atahira omachi wochenu. Tukahanga hanga ya kuchi etu naute ebi yoshi vina tutimbireko. Eche takamu gana wanete chachire chini mugumula ebiro yoshi akario tunamosungako. Sechi jata wajitichike chingirishu nunga ama getse shasa tunamosungako. Mure ne chahe tukahanga hanga ya kuchi. Tutuliraya emete mayatu yesobi hawa boyu. Emete maya suba huwa bion. Tanza akake urena kwa ako. Akake ako, paka hula mkontant ma. Iwe yishi mira akake kukote kwa ako. Na umunu tukatu na mungu atangula meso tuka usenga wei. Rebe yabere tashaguli ibuwa na inaringa na mabishi ya lere. Omanawa rebe yabere buka karasi. Munu ure mbuma nawa rebe yemwe ire duru bambu nicha abere kulache banziyo na baye na baye. Neruka shishira eri hanja hanjerio. Eri abere kutwala omabindu ebiyo utashi. Baka tubura mbuhana na bandu. Tunamu balangira. Bakatsukumene chisomo chokutsibu kwishiba byabashira kera emetwe ya labera mwembeho kera ehakina amani munabirika bwayete omundu atitaye kasanira kwete kayitulira ya embolere siendi shalua kuiba wao embolere siendi shalua kumukali wao abana bawo babatanisha kula tembolere kondele no gitoto chinauti yabake bake tune mubakunzikerera bana muri abebenye na shobombo Atune mubasa kiria ukagana akakuha magabo wa WhatsApp kamukali wa Yemen ya namba magabo wa yasatu ena itswatse kereria kwaberend abana bageshishye liriro monja nanganabi ndi munyonyesha abakesha mbaneka neryo kweshi isi wabulendot ero abana baye bano bakya babekula dero naengesha tanga labo malambo neta kongole meha ko yeria abana baye wangana butano mwana Ereshetwa no huwa hechitrole iria shakalakala. Wanganabu tano mwana ya kesha kutepeta. Kumena nabu ire kucho, mwabiru vya mwale ndepe ria. Nitele no abana mabiru kama menge mabe. Ambo, baba na mama baria wa shakulu, siba chitrole rivile. Tukaya bagulira echira wakuti ya musingiri ya kabanza. Idungi, iba ya bagusa. Imu chineho, ambu tukagula yuhuwe tumudisante. Ebeno vya bere omobana. Niru utite yitule ria. Wanganabu kabuti arenga, unauti huwa ngasegemera. Kweishi uhakini shalua obore wabuku wawo. Muna wirenga saba obore mundu aisa marere. Eche ngamu weticha. Necha ngamu kola kabe. Omrine sama tatata na mekwa mreuluma nzalu uriye lunimu isi luwe bimbyo mwote na ukuwa. Chamabe tokiwa renusiwa kutaa. Hebi wabe trahwe raho. Hebe ndube riomo biyala. Watasha kwa meche ndechenu. Kutse wame utaa na nabere biya pese pese. Abalabe tunabu batali yechobe betahwa beti. Kutse omwachi ono arenga sana ngatrokao. Uwe utaa Gata shahe gira mubu ndepulambo. Alinge shonyamesiru mubu lambobu no. Sina ndahambako nangumu. Ngu watashi ya mubu ndepulambo. Naho na uta wa irakaria. Umutu mekebini ni mushishiri. Ukendri panda kwe sukari. Ukesha tulenu mochi tumbi. Isi washi.
washinja okomupe orelie kambala rukwata mwimaniri owe haki na amani mwaka tusekanira ya erehendebe no nilikakure chilumbi kwa shapi Robinson adi minjewa kugulira ama hano mabuja owe haki na amani ito mshituka shakola mwanda mahano wakalo kutata shikofu olu kengiro mwasanyere siku lipaluku Melkisedek.

0: karibu mshakundu.
1: Basi, sawa, anone kambale vake, erilwevo lamba, nama basalimia, inyevo shingo kumu nanya shevo lamba, chetrovo, na mbuse sahoshi, evo sumba, erihika, ewe tuwe magire yonavuka, nama basalimia, oyowa shikambale vake, ama viko kwa radio, mukanda horekero lusengo kabisa tuwa vihika. Ebola mba mubye tayari mwurekerere olusengo twamwa bihika mwurekerere kutsebo nama basalimia akwerongo kwaye kisunga nama basalimia karumeli akwobashi yowashe yebake mabikoko radio nama basalimia mukanda kwamo
0: wasinja kutsebutsebo mushakulu kaiwa mabihika antuka wasinja kutsebutsebo aba matengero mukati ke studio kalibo aha
2: aha noni mama Anwarit Katungu ngasi rechibi riviri
0: kalibo Anwarit
2: ndio
0: ukabiwa mabitsubuka
2: na roha no hanya mukekera mo mawetu makatu tumirao
0: ambo
2: atengende hawa rauliwa nyo ku
0: secret merci bo bantuka mubandere mubandere kobya kwa sitaho lame na wewe Ye Patrick.
2: Ye Patrick.
0: Omunya omunya beni.
2: Omunya mungamba. Omunya mungamba.
0: Ye. Oyule oyule ye Patrick ndo yo biwe beni.
2: Ngiti ya bundu.
0: Ningiti ya bundu.
2: Yeri nali yali yeli ona.
0: Ye mungamba. Ningiti ya mungamba. Abiria sano, abiria sano.
2: Ye anayo tu mama kumao.
0: Ah.
2: Akuburia ba omango ko
0: ni kirebo. Ningiti ya bundu, ningiti ya bundu. Antukase bon.
2: Ati basi uburia ba omuntu tumeha o matunako amenyo mo Yesu.
0: Eh. Wasinja kutsebutsebe. Na ungengiti ya bundu ngali nkana nkwande akende sunga emission no yomulabira deja e group ya lusengolo ba oma. Toma kusima kutsebutsebo omukekera uri atumangitsi ya bundu a ungetsi ya bundu ama bihika tukavurangitsi ya bundu ngo kosolo lifupi ya deja biko motere na yabisunga ka akata akerepo omukekera namushaluhuka ko bitebe ya chef celeste donc ngitsi ya bundu merci beaucoup toma sungo mukekero yo tukande atwabilwa mo studio tukandikala tunaise ya seira ndakende donc abachine omo chaganda Avala yereye esho nangasho lubalu ba paske ebihire deja ba mabiyokopla tuka accuse vile presence ya chef Celestin chef de cellule owe burengera yo tukasima aliparmia ba abahani bo molu sengolo ba oma donc chef Celestin kalibo kwa biwa mabihika na kwa sha sebana ba oma ekambali na balieka inyo mulieka nenyu muyuwe enonga yo mune kusangwa mukata kisungu muziki o muziki mukata kisungao o wakasera o mukati ko lusengo o lo abaoma alors donc tukatsuka na Anwarit yukande menyango tukatsuka mo kale kancha kale tayari saya donc o muriki mere mo tukatsukamo
2: basi
0: mama Anwarit kwatsukire
2: ingae
0: d'accord
2: ndiyo
0: d'accord